Yana kasvani turak natum sengba plaknan dal prungo chini nambeg ba salam ko jinga dal hajagani ko tokdo sini augustani kola chisa tarik somba prung dal prungo bana simang rechani so prig tam poing tam samite mirime ba haja sachani kola chig tam kilo hazo ya station wa tinga ba dang tang tang program ko knang naman gen tekrisen zamano dogba jung handili ni kola skak ba hindi ko bra aru zo dogba ji minit pong ao Inus kobrang kobra di listation mo na tanyo kenang naman game.

Esse mang eu sou maior. Mose maraka ndoli nga pa iso mtani gitranko knang na manha ari ra maksane simang na iso mayo iso mtani gitranko na tani iso may ba boni nga ha dawud kin zaman na simang mga ban promo knang na man gen yana kas vani tura daw so may dog ba jimi ni kolachung nga ha iso mayo tsana simana coach kampuji promo knang tangya.

Simang, yo som mayo coach kambuji pram ko khna so ha naw sni ma jung ha on deli ni gonda ska ga pa hindi ko brang aro jol jol english ko brang ko ba na simang sni ba ji mi pong aw deli station ma da ta ni ok nang na man gen

0: Makrakpa asong asong dong parang na simang bakra usa asong ko sasun ka ani ko nang batat naman gen. Katal gaba voter liso nang ni ba nang ni nuktang ni mandirang ni bimundong jama mana a bimung sega tanyo nam dapat na nangingama.
1: Knabo, Election Commission is Special Intensive Revision da onong inga yan electoral rolo bimung segat na aro may bagwala ni rangko pajigala ni ko taridap na nang nanam gaba tulong a.
0: Jaman chaktugaw na singnabi na agatalong ibimung segat tingo ba gwala ni bajigala ni rang bongbo at ni voter roll ko tigong gabang na agatanak ni kaket kibale karangko nani nang chumot kapang a. Nakni kurang naniya makang china tarian yung a.
1: Nakni dabiya ni rangko talon segat po aro makang china ni asong ko nam gini na taribo. Nang ipuon na ni aro na abagam chat kapong nga.
0: Takchangan ni ko managata sa skubunga 0 number na kabo ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
1: Gisakrabo, yaku taridap na hajal gani korotok bilsini September Brian bon kham gaba tariko nga. Nang ni booth level officer na riang bo aro bakbakan official voter portal na napanginibo.
0: Yaku jinmani nam gani na Chief Electoral Officer Meghalaya Wiyatinga.
2: Ongija jangbungbangani ko gupatna be HIV yarangchi batrukrukna amja apsan charmani chi phaikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhit ko wirabo khennabe aro sagaba mande ko muchinabe songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko arunal jokani ko na jothun khainga nangni sipang batkiba testing center onari yangi HIV ko porikha khaini bo aro thalbati wirana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number sa 0 skus niyo na kolkabo ba breakfreeindia.org website ona napanginibo.
3: Yana kaspani tura na simang ngang tang hindi film gitrang ko bolu menu di programo kunangya dao mangaben film ni gitko kunatang skanga. One alkayak nik ni ngapa dobara film ni mujhe kyu ye gid on skanga.

na simang kreneng marak na gitrang ko kuna suha, daw na simang na benedik sang mani gitrang ko gamatang skagen, gitrang rong inga, niplat kwe aro chame jajong.

Na simang Cheryl sangmani gidrang ko kna suaha, dao na simang na Jennifer sangmani gidrang ko gamatang skagin, gidrang arok nga, raay gipin katako aro srap jawa gari ko.

jani bo nangaoni February jarango genas kang aako gamrok chinganiko takna nanga bachil nanganiara biga prako 0.7 toni kg sa mang bachilangko nanga misiko ge ani nambat kaba sumoira bachil ko April loni me jarango satkinch mone nambata misiko rani September October jarango ni ratna matna bite matna niara biga prako 62 kg mangku manrunga misiko ge ani namgani rang bangin dunga misiko cha ani mi gom aru merakuna batte benna namgani ko namat batta misi cha thwasan ngai gi ja banga benna nanggpa nutrient rang ko je kai protein fiber iron magnesium calcium vitamin b aru guta dakba namgani rang ko namat na mandena sabisi ko rabag pa gluten rang misio dong jani gman misi ko mamang kencha kani gri cha namat na ya cancer aru diabetes sabisi rangoni ko ba nalzo kat namgpa gun rang misio dunga misio ni ko dengthang dengthang cha ani rang je kai noodles roti pasta, misini wine, ba chubachi aru biscuit rangko thari na gata matna. Misi ko dengtang dengtang dake cha tonka gata thari e cha na gata ba matna. Misi beenna namgapa cha ani ungani gaman da aruru manderang misioni ko thari gapa cha ani rangko cha batinga. Aru yani gaman misioni ko thari gapa cha ani rangko ammani rangba bang batinga. Da aruru aba cha ani rang dungang ja inga ni chi. Misi ko ge agamani rangba komir krik inga ni aselo. Misiko matnaba ningang roro inga hachim. Unigman gamik e chaeng ba sakantian ya namgapa cholko rae gisiko nangi misiko ge plani rangko daktai china didianiko nagataska. Jedako re anchingni magacham phagacham rangni cha sunguni ge e game cha baingapa ya misiko gamangawni ko rupung rukang khuna gata mangen. Aro ya chiba na simangi jangi thangani gadang rangko thangdo da patna namgapa chol mungsa ungen. Yani gaman thalbatte machine skins modi na simang district agriculture office hawakan na turauna reba e singsan dia niko takna mangen ge ega me cha enga pasakan tini jangi thangani na men bite gnang pam aro sulroro namroro gobong china sakandi kon chakchike khna thamani na metelbe

na simang rumbi areng aru unir pengni gitrang ko kna swaha daw na simang na iris ingti wa treni gitrang ko ga matang skagin gitrang ra inga gogai wai gosai wai aru nukmechik kride anseng nukcha

Na simang modil marak ni rung gapa gitrang kok nas so namat na ha da o witerson mom ni rung gapa gitrang kok nas kana man gen gitni kata bichung rangara a ning ni so na gata aro smdamdam a brini japa o tau na simang ya kanat kaman gitrang kok nas so namat gen.

do umat ni kurang rang monang ha atham ni bal kha sen ang ni na skol ko kha snap ding ha nya to abri ja pha ja pha duri den me ka ko ne ka tinga atham ni kha srok ka aruni joni rang si rokom rokom chanchani rang ko Ang ni gisiko matinga.

0: Nasimang gunkame chanchan fanle sangmani gappa gitrangkho khna sona matna ha aro ya gitrang boksa cha cha songatalni gitrangkho ga matna don so gaman somai ba yanon bo na ha da ojol jol tudisani jamano sniba jong ha na simang toki house to hindi film ni gitrangkho knang skana man gen yana kas pani tura
1: Ongija jangbungbangani ko gipatnabe HIV yarangchi batrukna amja apsan charmani chi paikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhit ko werabo khennabe aro sagaba mande ko muchinabe songsalo dongba sakanti nan chinga khadungani ko aro naljokani ko najuthun khainga nangni sipang batkiba testing center ona riangi HIV ko porikha khaini bo aro thalbati werana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number 7069 na kol khabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo
2: ayo yamis tirangde thona khaijok dalio kai chamangino
3: baba yan takaba chanirang ni nakna ni namjawa na adi chigpa chanirang khodi don thongna sanang jokpa
2: na juk tong na mai khomasia angi khujuk chana skarang ko chana man na depat anga chaigen ba antang ni chana ska ko chusogot na man na nga khona wi jama
3: amba da chapre timung jamano na sa joko de nangi bi eni namgini na sagani ga ba mutum chigpa aro khari nang thot kpa chanirang ko watpo ha nangi bi eni namgini na namma cha ani me shu samjakrang ko chabo ha
2: yako commissionerate of food safety megala shilong ni kata wi atinga
0: Yana Kaspani Tura, down at Simang Toki House to Hindi film ni Gitrangkok Nang Naman Gen, Aro Dalatamos Kangapan at Simang na Dolab Zon Kikahani film ni Gitko Kamatinga Gitni Katabichongara Gina Marna Aro One Altamas Paridini Rangapa Gitunga.

Na si Mang Sanam re film ni git ko knas so naman na hada o ras film ni git ko knas ka naman gin. Git ni katabi chung ara kesa ye ras hi aruwan MKK ni ringgapa git wa.

na si Mang Ras film ni git ko knas wana mat na ha da all si we film ni git ko knas kana man gen git ni khata bi chungara ratin aruwan jeslin royal ni gpa ki tuwa

na simang welcome back film ni git kok nas wana mat na ha da obon kame besaram film ni git kok nas kana mat gen git ni kata bi chungra lab ki ganti aruan Sujit Shetty Ranbir Kapoor aro Amitosh Nagpal ni gapa gitunga

Bun kame na simang besaram film ni git kok na sona mat na ha arya git baksa hindi film ni git drunk kok mat na don so gaman somai ba yanon bo na ha ta ojol jol na simang sne minit kolachioni dilis tis no ni wadat kapa vivit parati program kok na swan baksa jol jol absence tis no ni ko chat pa jo hindi ko bo rang ko aro chat minit bong au english ko bo rang ko bak na sona mat gen yan agaspani tura.

Yana gaspani tura bun kamen simang dilis tis no ni watat kapa bibit para ti program ko khna sona mat na ha somoy da watam ni chkin kula chiong ha aro dala thamna chingni thari sogamen program rang ba yanon bot na ha khna tam swenga ba sakanti gon chingni program o ha ni na matelan baksa wal nam jehin.